0: Ani pilang ni ama, wenang cikana.
1: Ani pilang ni wenang cara wenang cikina. Kaki ni ani wenang caka. Ani pilang ni wenang cara wenang cikina.